0: Ete sa, Koup di Mond lan rive nan match la sosèt. Epi, jou match la chanje tout bagay. Mazdot ankouraje voyaje yo pou fè ekip ansanm, servi ak transport piblik. Epi, evite zon nan si sa posib. Nou vle ou pake machin nou, epi planifi voyaj yo. Pou plis enfòmasyon, vizite mas.gov/worldcup.
1: This is WUNR Brookline, live on the web at wunr.com.